Hello, lakot. Ito nga, so kaya lang may kasi mga nakod lang, may kinala lang may tilusi. Wala may... Kita ko yung walang tinago October 15. Wala nga ako katiyo yung alisan na biya. Pik, Jamie, kayo tigil ako. Ilak, narito apit, wala ko tiyak kasi. Ito nga, so kaya lang si mga 925 ko sunding anita. Panay kayo nung nalang may tiluta. Tama ni, ikalun ni wala ngayon kanya pilato ni. Nagumatwala nga si ano ka ang itiyak to ni Ila. Imailin sa yung matay ko. Kalo natin to calm before storm. Kasi yan ito ano ka ni ano ka lang niya walang mat sila kanoy na kanyang tingin to sa kanang niya mayroon. Kasi yan naman na yung kanya pilatwin na to ni nagumatwala nila sa itiyak to ni tula ng yuk. Ito yung mayroon tito niya may gata. Iming asila tu api pival ya yung ila tu sa solo tilugit tu sa nya ma yugutan na nutang ila nuna butung abi kuning ila nutang ulot tu yukka.

kadyaw ni ato CEO Navakanak Beverage. Ipasubong ako na lang at kanayak tayo lo tingi pa sa pigay lo tilugo. Kanu ilo lo kate kano kiso ni sibul liyo titi ko mamanga kubalonit kanu ilo ila kanayak ni alo tingan ni wakaw sa kanli ang mat. Amatako tisa kasawri ng mayutako CBC kunik kanaya sa kat kanaya sa yuman na mapinga juit o kawasan niya ang may ilatusan niya ang maya sa ako kawasan lo tisak sa utilok sa mamaya po amatawag taman na pivaliya tuin na may mat so kasi pinot early childhood education kung nakatayo taman na kikita ni amatawag kakiba kuninga kakiba katujakri kuninga no tamasaminga tu se titia kanan ya tu watini amot kata ko ko siungin nakatamit kilugin no na bumit ta ko family services tamako kanong ay te ko kitung nga kayo yut te ko piyo katatwa pinilak amiso ko palianing it ubalon ni kano iling alagalang mga ta ko na sa uti nalun at tolos matiduki katiyuning it tamasimi nga ay sumalo uti katiyuming ito sang niyagin lo tatasimi nga maligat liyo tiyo katalo si mayuming amalo pivalio tu sakatan yang maya sisaking uyo atano kay pat tano kayo sa lotok pivalio yulagatilo ko. Hello, Laku. Good morning and welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Thursday, October 15th. I'm your host, Lisanna Vipik, here with our technical operator, Jamie. And it is another very calm morning. However, there's some powder on the ground now. I think it's here to stay permanently this time. But we shall see. The weather is so unpredictable these days. But another beautiful, calm morning. No wind. However, that might change later on. So we'll get the latest weather for you later on. But coming up after our 8 o'clock war report, taking a close look at Nunavut's family services, the CBC has learned that the department reported inaccurate information on the number of kids in care. So we'll hear concerns from Nunavut representative of youth and children and youth and an Inuit advocate and what the minister has to say about them. Plus meeting NTI's new CEO, Navakanak Beverage, came to our studio yesterday to talk about her new role. And, of course, we'll have the regional news for you at each bottom of the hour with Kawisa Aluktuk in both languages. But before that, sila kanun na kanya tingin to sa kanya lang medya tamaan na kikitalo me. Tamaan na ila yakaroon naman na kanya pila makan na katalan niya turok. Ano rin niya ang nakaktawa sa mga 1 na mag 30 may 50 may katalo ni kasi ani tamaan na 50 may 70 mo tika katalo niya to kukunin nga 1 as we like ulit ay gajutwa lang mano kililang ni nga ni tayo may niya kapaluli kibok ang malukim meron may 1 na kani kung ni pala niya to kunin sa kisakin niya lo ni nubuya katalo niya to kasi ani 1 na may 20 may ano rin nakal niya may tamaan nga 40 mo 60 mo tika katalo niya to ni tana 0 may niya to kunin laso nakangilo ni ko nakangilo ni ang malukin nga ni nubuya lo ni kan nakatalo niya to kunin sa 1 na may 50 mo 70 mo ano rin lo ni nilaso ni nga 1 panatok kanil niya to kanan na may 20 may ano rin lo ni kukunin nga 1, kikita do kanin niya ang mayok, ano kilo ni 15 mic, tana nila sa nakadyang kukunin kangilo ni 0 min niya to. Malukang ito ka, pix, kanin niya ang mayok, kanan na mic 30 min, ano kilo ni, tamani nila sa nga 3, mamit ni matalik, nubuyalo ni, kanin pila, katanayang nakatawa si mga mayo, kanan na mig 30, mig 50 mo, ano kanin ako tukod lang, uyok nila sunni nga 6. Ikpiyak yuk nubuyalo ni, kanin katanay ako, ano kanin ni 1, na mig 20, mig ulang uyok, nila sunni nga 9,

lulakot. Doon nga supaya ka sama na kong langot o tang medyo luta. Doon lumilak. Kita ko ang utilago October 15. Kiti nga nota kay bagod October. Huwag ako katiyo yung alis niya na VFPJ. Jamie kayok tingin lago. Ilak man na tama niya kanon ni sila niya kumito ko ano kang ngiti ato na kanya pila kalwato ni ano kang ngiti ano kang nakang ngiti kay na siya ng mala ay man niya kumito niya kumisiti kay na siya ng mala ano kang niya tilo ko ano kang niya walot ko lang matama niya kanon ni tama ni 50 mo 70 mo tiki katta niya ang nakata sa mga marito niya ilak tunga sa kaya kasi na natuwi tula ko tiya kasi mana imo kasi hindi ka nito ba ni inutito yung kayo nang nalang may tinluta di sa nalang may yuguta ko no na po nga bikunuta may kanga yung karte along mata CEO na baganak beverage dan na ipasabong ako na lang CBC kunod ta sa mga kanaya ka niya rata nito unika ilaw ko sa katilog sa pigin niya tapon amatak takko to sa so hakatok si majuit kanaya sa CBC ko ni man na mapinga juit to sa kanong niya kiluti ko pivalya yung lusaking mayawata na okat ta nakawisa lukto pivalya yung lakin niya kiluti.

0: Takin not disamanot inno long itok no na putong ngabikundin tas mga yukasa mo si o monilak tana na baga nak beverage tamani pinaso ko si gatin nita sa pigelong man and green lamit pero salaw si mayok tana lo kikitani kunid kanaya katalot ni panne ng panne yung katalo ni akuning igala kunilip Okay, you your Teresa Ketsuk, Tanis, Bakati, you know, long ago. Miss Beveridge, Ipasak, Kisunik, Pilre, singing Nick, Unipati logo.
1: Tungasogi, Navarana, Igalarmo, who we are so hatigi fagi Niroakta, Lauravi, Alabimi, Aula Chiziulang Alexotilo, and Tiai Kuni, Tusaravi, Tamatuminga, Hano, Isumagila, Okio.
2: Koyen Name, Kakoya, Simagama. Actually, kove so lao sema yung takwa piyak sa utit sa kio matita utit loget ugto ka tao sema gama apersof tao ganik tilo ng kawo ito tao lao gama nagwak tao sema nene so aulat yung magikun kuya lilo ng teman na tatigi yao yun na gama amalo upiko sulo ng lo tema pilari yun lang nene
1: Tema aula chizin mario lang alertiluti hanuitu va sivutiuti kumasati pim mario tirangasati
2: ma ipak sa pieli sati rama so tunga biko kanu pila katta mga tamana ilinyak palaya ka amalo angayok ka gloria pila katia gakatlogo o kakatiga katlogo lo amalo pinasuwa ko si ulak tumi korlokto mo katimayak katima bituang na mata dunga biko katima yingit dahil kanito sa reaktong na aktunga katima yi kano kisunik pimakayo titimangata amalo kao yung malunga inung ni magipadli at itinang may tukumo ako tiksani pang nanik si mga mata tana 2025 may angit tau si malunga takwa pilagya kang nagtabot katimainit tuniyaw si mga mata kanayak tinang
1: How is it so chaosote taco akong ilo kutikisa o fatui inunno soklo illo kitchaknek nekhe khachiang innek ammalo pilo akto me khai bani pina so ako sir mi CBC ko how se revalle sanga taco inule risiko no na vomme hanno mami ana ko hapi gak palle ati lote ta na perikako hanno pilere khatikilanga vegeta ko NTI ko silatani tweeting me uso gavamauzot tamakko kamagiloke
2: ya kanu ngeto tema tana parmagote sakit taw sima yo qausere nittara inung ni magipadle atitna takko ali matita khsimaning mata qawi madlugo gillo nuna bottunga vikkut 2022 ngutillugo 2024 ngutillugo lokina yang ne igluleong namon ammalo pekutertua nik adorun naktono toniyao semaningi takko abiktor simayo nullo ilang ago toniyao semallu tit so dai kanga pive qartitaw yugut tamakko pilari yaksa pilari yunaqulugi taakku akatimayi piluartumi angayuqqaavut pilari qatigiunnernertakka pequyangit takuyaksangortigasuklugit taanna parnaktauraanik simayo parnaguti maliklugu pilari niartabu pilari nasuarnaartabu
1: Takut cawul lema uki uktak tu ipikisau ninganu nak cuame acikin itu tini pilih rehat tak si mami kave suklo nulu zat inunno atuk tau ninginno angi hati ginek takwa kamaki hatta lau ravikit taman hano ikazu tihalang ava ibi ikanai za relik tak nove.
2: Ako ni kikertani ko ni kanayak si Malunga aksualo ilitibigi si Malunga ammalo ukwa honorary council muna kaktaw yo Embassy of Denmark mi baykanit Queen mitikwa taw si Mang Malunga taykwa asingin ni kano ilo katang nange ilitibigi logit bila kati giti ako manik tunga vigi logo asingin ni takwa isumagid logit atok logit kanaya kaso ang nagtunga
1: Akagono, Sivonitino, Hanuituni, Neriogizaki.
2: Dan Angayokatin, Gloria, Kyoya, Yunanga Panguyo, Nakawi Malotena, Nuna Lingne, Inungnello, Omamurilunegit, Pilaritutakatang Maget, Tana Malik Sangnaktara, Katimayaning Akutakwa, Pangnaktaw Simayuit, Ilangit. Okau seri yang nak lagi untuk digi logo kawan makunne kawan matuk makunne lupa lah kata-kata yang nak takwa bila kata-kata yang nak kut asyik je yang mana nuna lingne takwa pun mario tahu nak tahu si majuit amalu takwa ilinak tahu nak pilih maksak tahu nak okau seri nak igluk iksang nak takwa lima Pilih aku ya usia maju itu aku ninggal pangnak tahu usia maju ni tak aku apa mara itu tidak perlu get pilih aku pangnak tahu kesian itu aku angayok kau kata maju lo apa kau yang pilih aku sah nak tahu sebuli itu lo.
1: Nafa kena apa kau dicakalau aku niat tunga tak aku inu itu tu ini lebih kau mana kau fikir atau inau cak tu deh.
2: Aksual ko yali yung tema pibakti tao gama amalo tako sibulok tibo pila katigin ka aksual katigin lugilo tako ano na lang ni piu naksan ng asitji na suwaglo tako asitji yali amiso mata kanaya aksabo amiso pila kaya aksabo amiso lutek Uva kutoa pilari yung nangin na tivo tamata pilari katigiti area katang na agata kabamako asingikulog aviktok si mayulo tako lima man ukoy nga tunga ilinera suktong tana tunga viko sunami pilari katang mga man ilinera suktara ang ayokabot sibulak tivo pilari katigiti ataka tako pilari katigiti tana pimmaryo tilogo kanaya ti aga sumiyak tung.
1: Nakapmiya tuin na wakataka si.
2: Kuya na metao.
0: Tana na wakana beverage. Nuna butunga bikuni nuta ang luni hangayok ka tayo yung CEO. Nila upigit ti aga pwede ni ida yung ito alo katang matelak. Tema kanaya karunak tukolo katang tutirupin na ti aga tatuin. CBC kutau tamane kalon nit kanaya sanit atuin nau titim mata hangin na katang mata. Tay makikutuin ni tuisa yu pinasugun makala na kata pikun na tui kala pata pinasugun na tiya katang ata maana liso na mga ato ta na kayo sa alok ni piliulong si mayabok maana mo sulite emailing atuin ng mata ta kwa atuin nau yutusa kaya nalang wilabon. Niliu tiaw kun nangin naga pagkabit uban no niliu ting watas sinal di tayo naga kikiyo katatiyan na yan.
3: Oo, oh, eh. Hindi si uwe nang nagpa pigil lang si Mijoy Undo. 2027 NHL pigil lang si Mijoy Undo.
0: Makikuping mo niya ka?
3: Pigil ka lang si Montreal at malo Toronto.
0: Aha,
3: kamadyan.
0: Kilirita pa na yung mga bitay makawis.
3: Halaw na bingay lang din.
0: Halaw na ito yung mayroon ni Kilukwa ha. Katun ito kung nari alaw riba. Toronto, marikulong mo. Toronto, kulong ito kung nari alaw.
3: Tama nga ito na. Ay ma, ina ay pa, pia ka utilo ko, katay balay na ako. Kasi di ka lakto mo. Kasi ani walay jo.
0: Kaya magalos man naman yun. Kaya yung kalon ni Toronto ko si masugay
3: yun. Ay di kasi kasi umatay mechan mo.
0: La kaisa tayo mas CBC ko ni tapane. Ekhanaya sa ninyo tanik sakit tukang ni alam memat. Malutak ko sakit yang ina patyo galaw ilangit. Kanungay inutak sa mga ito suli yung mata. Ukaw sa kaya nalaki?
3: Lisi tako ay kanaya ano tamak ko pilawak to sakit daw lawak to ipat sa tusak ti daw lawak to gud at ako ang ijukha but ang ijukha ngukati tiyang ane kinik yang kinik tuwit man na ujok manager ko jatutan nali tamak ko nga ilulugin ng mo paipalagi nemu kamanexau gajak tuk

0: tako solo tama ko kana ida tinu tu sa hat segalan nilo na lo ne che hat talo ne atan manager ngo hat changa ne ka khinak tu man na jo amalo sulit taw no ta sa khila me jo amalo ilala re nga ne ke u gejao ko jao lo to ta ko inu titu tu sa ji u jo ate malo ta ko haluna titu to hapat tama ko nga nipile ko si Majunik ubalaw ni halo na atito ko nang itami ufakaya to tuhakan tama ko nga ikanay ya katitinilo ni ito sa adi o hata ka dito malutaw ko si uti hata ko na ka dito ni tama ko nga ufak tiyo bila ta ko nga ito sa hata tangin no so lukulik nipibun amalo tau sunne tahan tau seu diguna khata ke haga jam jo amalo tau ke sene ilinne apalle sinarlo ni tahan na hubba palle guna me jo amalo sulitan nipibut tahan uhakti ta ke le me mama na jo lisi tu sala um kata tahan kulak Ula ko hakti o hakta nga ni ala ka binay.
1: Ay, go. Ay, hakti o hakta nga ala. Tengo, ako ni kalog hingo bersi malaw ka matakti ni hakti ka lang marinig. Nalo na ito yung ulo tayo na ulo nga. Hakti o hakta kayo nang ni ala mayro tita ko na ala. Tito nga sukata niya ko. Eh, yep. Nalo na ito sa malakta.
0: Eh, hay lang. Kaya na lang si taba ni ilang may gabit. Tungo sukit.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Amalo sulo kung ano pa tana ekanay dakta bigilaw tayo kulo mo ufakti tayo mamatuy ng ajo ko may dakta akit siyo yung dakta mi producer tako suno tuyo na ito saksao hatak tuyo amalo inutito ko na pa piu na pa ng ugad ang mi dakta mag tako ekay titigalo tana at tunilang ipuig ko hatak palay mata save mi imut inutito hatak tok hulak amalo imi na imo halo na titok tuni amalo na ming happy birthday jo ino nakjoy mi pija kay kay matatan at tao namin tanat choko tige hatalo tay sakit tao lao mi jo ha inutito ungin na nila tao
1: yeah inutito ungin na katan nila tao tana naming king ulla paso to day sa inutito mo sa pio katalak tigot day sa mani ila ikana yung takatiyang ikulo yun yung mulo kaya kanuki kaman nakayusin yung mati akong nilo sa mama nakayusin yung manaksabi ulak to alayan yun inutito to na kumaya nakatanggan
0: amalo tay chumanila no wakdo na 19 tahatilugo ikana isa ninukha ngay matay lang itaw sa taw kung nailakahat talaw ng ta ako niya halaw ang la Suleiman na muno ikanay taktikin na tugot tay ko alaw ilang tukisi hulo akat tataka inutito tutahang ilawang na kay tilugi kasi ni pidot sa takakatang ima asingin nitaw pidot sa takakatang migata na alaw tikutoy na katang imigata tako nung akin na tuwin na tungwas ito uto kumato ako nita na Chris Pulia
1: Puluji
0: ako niya rin ufak siya kasi wakat sa sabote nga kasi nita na how to get bitsa ujok how to get bitsa CBC kundo 979-6100 at na Chris Tuchira kilugo umbalaw na inan leto ina ikanay dakita ko kiyo kong naktamini kiyo kong nakatalang amin kiyo kong nang ikutitay kong nga how to get ako sa katalang amin
1: tako kawi sa pinasulok yan ko ako sa kayo sa simula pamit inuktitud get language specialist when out there yok amalote na nge yok kamut tungi leone at to kai balone
0: na nge yok kan hati sit ti che marine to
1: ta ko nge no ta nge sakke la se mang I tabane si bi si kunit map to to lek to
0: eh sakke to ge op to ofa run na palle me jugule si aku ne at choko tigi hatak si magati ko tabani ikanay jakti kilo ang nibon to sakta wali yumi galatok do sa tama kalito
1: nila ne
0: ingo wala
1: yun ila inu ito kasi yung makaminakata nga telak kala yu ilo pilaw sunga sa yung may mata inu titukang ilo aktot email aktot email yukan nga aktot

0: ang yang ata o kausel rin ng mic o balon ni katad dyan ng mic inipiyos ito kangin ni tanano ta sakilaw ta ba awla dyo tingin ni lo ay review so lo okso mo akil riyakang ng kata so natuwin ng natakon nakto ni amalo kinaw yun eh. Kinaw da sa kutiw yun eh. Pag review, kanayak dingin no. Ikayokat takto go. Apersori magubi. Amis ulo lang at pag review, ikalun ni. Mana ulumi. 13 ulo ikalun ni. Amalo, kikiktalong mi. 12. Nutamelo akibako sana juapi sana jui pairip chamik sana gayakmi inhalanga ju 44 ni nutachia tainalo sana yao yo ikayokta wattalo togo 7 ni kikirtalo mi hanwil nga kayo mga tapairipi mi tema pigi alok si mayo ko sa nagaya ko pang nat si mayo papi alok si mang matatay cho manya ka una alok si mayo take ko a ikanaya ka sa aktibo ng likod ESDC kuni oka wato halo na tito am malokyo ay ko ikalok to papi alok si mang matikin na ujan ni tay ma makikun na alok si mayo tay na matu ikta alok to November mi
1: Eva, takuto kaki bakut man $2.6 million nikta sa mga nuta mong ila kano sa pa review kayat mo ila sa kusin ng ila pa review kayat chuk ta inusok bi community wellness hub ng nga tayo tamang yung kalon ni anak yung katini kini kagun nagayak kay ta na mapika na maluta ko kitung nga kakatot tayo pa review sa nakini kata tweet kano ni kung nakan
0: then na uhaus ng iba lahi akinga makitigyanga nalaw kabyo inusap big daycare me atili mani tutsiak biyo sanya ni matuwing alakto inihalakto 24 ni tain na katimayakang nga pairibi liman katimayakang nga ta society yung nakaktayo tauduti makimalakto
1: Iba tema tamakot sugusin ni pakiti yugi kapatwid ilinia titi yusin na ato tilo pigi kapamimata ikanayak isay nilag takuali man na makikanok ilang agot at sugun na kayo napakiba tamakot niya kinikasito ni ikanayak isaw ni atunik taman alo kanoke awla ni kapapa
0: pay rivi me kana ya ma juili awlang ni tabu kati ma ya khaktu ina mata ang ya kha khaktu ti kana ya to kha ma le kai ma pay rivi me te ma china ino khin kana ya tsame taku go ma so ngo mata na me kana ya to me we na me hanga ilin ne ngi ko we early childhood education blue ne tikise ma we ma kun nga ha go ma so pay rivi ang iyo kami. Resume ngon kaktaw yung mi. Ako gumasun. Kuali, kamaging itabon. Pahiribin nun. Katimali nun. Kamagiyaw yung namin nun.
1: Ay, ta, pipikiti video ang alaw na kato na kingulang pari kayo ng lago. Tako, kinisi ila kinaw ya katito si yung ugi pa. Tako, pikko sila ng mod ila. Inuy pikko singin ilin niya kitaw sinna ng mod. Ako limaga koloni. So natuin na kod. Takun na kitaw ni koloni. Tamak ko ni nga atuin na utitibakiban.
0: Pari bin. Isa maksok to'y kano ilinyati tsaka ta'ko mga ta'ko.